0: Ia ko te malu tatou ka hokalongolongo, hea vea lewana e tuko tulawa ki te koulu malu he taimi e hea wai te matu tene ki a Dr. Mary. Mo he hokamalam la maanga hoki a ngai lewa ki nga tui pui pui a ni. Kai iyo ko te matua he aloha, kai tai te aloha te tua ko mahai hoki tatou ke hui loki hui e tene hui ahui. Ke hokamatala mai ko ma peko he alawa na ta penanga hoki. Ia mani he hili, tama he hili hoki e tuka tumo ko hokamole mole te matua. Kai ele le pia ko ke hokai lo mai pia ko ko ki te malu tato kai ngani. Hoko mole mole ka kohe ki tuko tu na hili taua.
1: Ia ma lo ne te matua ia ko toko ingo ko Mary Toloa. Ko hoke ho mai kai ngai ngā lue i te Pororo Union and Community Health Services i Polilua. Ia ka ke tulau ke e mō mōla wat haka he tai ki te aloha te aliki o nai e tana tauhi ngai tūmau mai pe alawa mō ki tātou to hana o ngai ala. Iyo e haka tulau wat hoki ki te mamalo na hai hoi au mala toha le tua ko pātele. Iyo ma te mamalo o toki lau haka longolongo mai ki tēnei ala leo vena ma koutou te kauhai ngalo e ngai haka hoi a tēnei ala leo malo ni.
0: Hello Maloni, yo malo hoki halo kai tai la hilele ite tau hiu nga Dr. Mary e mau tino hoki lava ko te tau malulu hoki ko pa mai lava ni ko lahi hoki na hakam talanga mana talano anga anga ila hoki lava kina ki tene mta kupu ia kina kona tui pui pui ia ia kai ko hoka tai mai hoki lama tau hiu nga ke e vela ko koe lava ko te malo hoka alolongi a ki tatou te klao i lunga te ala leo tenei ke hakamala malam mai hoki e tuhel ko te kau nanga ki te vaenga tenei ni ke he hili tu la ko au ko mole mole te he hili mua ke tu kua tu mua koulua haka mole mole te matua mo na ka inga pahehi ka tatou e hoka longolongo mai Dr. Mary ko mole mole e mohai nei ke tuku mai heu tamaha kam talanga lele pe ai hea te hoka tau ai na tui pui pui a tatou hanau i New Hila nei, pe ko Aotearoa hoki hoko mole mole?
1: Iyo, e hako lele te mātua ko hea hoki lava te taimi tēnei o te tau mā lulu. Iyo, e lo hoki lava ko te taimi tēnei ko te taimi e lahi pipihi ai nā hoa mai mana tau wale. Iyo, hoka takitaki ngā vea ko te hulu. Iyo, e tau wale le la te hea unio ni pia ki tātou mā tātou kā inga. E kā mata mai lava e tātou hana u pepe ke pālava ki nā mātua mātutua. Wa hoki ko ki lātou te pitohili ona ahoa i na lahi ka hai e tau wale. Ia ko nā tui pui pui la ko hea wala tau a tēnā e mahai ai e koe te mātua ke pui pui ai e koe tau tamaiti. Ke nahe tau wale i ni hoa mai kua i loa makitea e hehoe ma pui pui mai ai ia ola o tātou hoanau ka hoai e hoai o lātou tui pui pui.
0: Hello malo kai tai ni tui lave he ate de tau ke ki matu pai hi ka ka nga e ala to hana u ko he a hoki la te matu ona hana ye ne mole mole tokta
1: Iyo, ke la ko te tui pui pui mua mua e hai ka hai ko tau pepe e kato tona ono vai ahe o tona matua. E vela wa ko te mea māhea nini, ko te e loa hukila wa ko te ono vai ahe o e to tau hoki ke hai ai te e taku he 6-week check o tau pepe ni. Ko te mea māhea ni lava la e ko koe te mātua e tango koe te leho ni hai te appointments o pepe ma tau ho mai e hai tona hia ki ngā tēnā. Io e umātu ki lā, heo ko atu ai ma te appointments ma te teine hō mai, e hoai ai tona tui nā tui pui pui mua mua. Iyo, o te tui pui pui lā ni e tolu ia tui pui pui e hoai i te ono vai ahe o te matua o pepe. Ko te tui pui pui mua mua, ko he moti e hoai ki te ngotua o pepe. Ko te pui pui tēnei mo te mote hia mai taku ko te rotavirus ko he hia mai e mahangi takalahi lawai nā tamaiti lalo i te lima tau heanga ka haia tau wale tu lou e ka vepuai pe tata ne ko te tui pui pui la tona lua he tui e tui ne e tui ki, ki te usually ki te vai o pepe i lunga ko he tui tenei e ono ia tau wale pui pui mai i te tui tēnei ni tu lau mua wai e loto hakamatalanga kai e lelei e ni hakamatala mai a tu lau te tui pui pui mua mo te ono vai aheo kai lelei ko ie tahi tui e ni e lahi hakamatala tu hoki lava e tau te ete teine ho mai iyo ko te tahi tui te tahi tui e tona tolu he tui hoki e tui ni ki te vai o pepe ko te tui tona tolu la he tui pui pui e taku ko te prevena ni he tui pui pui kohihi a makahai e mauai e a pepe mahai ke pneumonia a pe mauai te meningitis kailelei e he hoka matala lahi atu hoki awai e ni e loa hoki nga tauale mana haka matalanga kai e lelei e hoka manino, hoka mai nā tu e te ho mai, piko te teine ho mai. Ka ko te tui mua mua lava tēnā e hoai ka haia pepe e ono vai aha te matua. Ia, hoka hea loa tu ai hoki la, ni te, ia te national schedule lava nā tui pui pui tamaiti. Yo heo ko atu ko te tolu mahina, kai tolu mahina te matua o pepe, lima mahina te matua, kai ko katoa tona tauheanga e he ko atuma te hulu lima mahina ka hai e katoa te hoa tauheanga ma te iwa tauheanga ia ma te toe tui lae hoai te hulu tahi tauheanga ia kahetai
0: malo kahetai lahi lene te hoko maalama lama malo ni ila e hello e ma ta hoki e la hili hoki na polenga ni ma mana he hili hoki la tu hili ai ta to community ni ane ni hoka hui tau li takalahi e hoka polengi ai e hoanau ki nga tui e nei e vehe a hoki la pe ni a hoki ni hiho ninga nei e, you know, e tuku atu ki nga matua maka inga i tau ki kila te matua ko mole mole
1: Iyo, e ha koi, ni e ki lato e ye lato whehili mani hoka popolenga. Iyo, ko te hove ko te whehili mō mō lava takalahi hoka whianga iau ki e i te ngā luenga e whehili. Ni e he hoi nā tui pui pui tahi whehili e manako mia nei ke hoi nā tui. Iyo, ke ko nā tui pui pui e hoka ngai te lalolangi katoa ni ke pui pui a ye tamaiti nā tauale i anana tākua ko ia tahi tui pui pua kua kua te lima e hulu tau hea ngai haka o ngā ai ko kinei ni uhila iei nā lā o te ola mā lolo e hi aki aki lātou nā mahaka mauti noa ko heo he tui pui pui haka o ngā e he hoi mahea o ngā lēmo
0: Maloni Aloha, aloha te ona he ai, haka he tai lahi hoki. Ka hai hoki la e he tino e, ele atu venei veia. He ane te toi mana komia ia o he tui, ka kua una tui, kua uma toku tui tau heanga te ku te ka.
1: Iyo, ko te mahuanga, awako, e lahi lele te peleni e hoai ni ko te pui puinga mai te tuina hai te tauhianga te kua teka e, ko te pui puinga e angai lava ki lalo ni ona ko te taimi te hai kua katoa te tauhianga ni ko te pui puinga kua hano ki lalo ko tona lua ko te hiama pe ko te influenza virus e hoai lava mata hui tauhianga uma e lahi lele la te peleni e hoano ma ki te hoainga o nā tui o te hulu i tauhanga uma ke hoaka tau he tau i lava ki nā hiuinga o te hiama a kua iei i o nā mahuanga la iena
0: Hei taini aloa ai ane la te kua kawe ai te hulu ma ma taua le onga onga le le mai he lava te ma mo na kainga pahe huika
1: io e lo ho ki tato ko ko ki te ala vai na ilo ilonga ko ki tato tangata pahe huika e e maua lunga tato no me la maua i i e tahi taua le ni o kata ki ta ki ngā taua le huika toto maua lunga taua le hoatu ka hai kaha ka popo atu la te hulu ki lunga i te lihi mo, mo he tino i e o nga tahi he taua le Iyo e tuku atu ai ki lunga, kua ki tea e tuku ki lunga te, te risk o koe ma, mahai ke maua e, i te heart attack. E haka e hulu i nani pe, pe increase by, by 10. Mahila vai te vai ha mua mua e maua ai koe te, i te hulu. Kua ki tea e mahai ke tuku te risk tēnei ki lalo ka hai e haito tui pui pui o te hulu. Ko tōna lua, ko ki tātou tangata pahe huika ni e, e toka lahi ki tātou e nono ho hakatahi mā, mā tātou grandparents, nā mātua, nā, nā makupuna. Iyo e loho ki labala ka hai ka maua he tino e, e hoko tahi i te hulu, iyo e, e hoi ngō hio i pepehi atu ki e tahi i, i te hoale. O te hoki la ni e, e tāua i te, te hoi, te hoi e nā tui pui pui te hulu i, i tauhianga uma.
0: Maloni, doktor. Haka mole mole. E mai ne ke, ke tuku mai koe ni, e te pētaku mai hoki koe ni, ni ana nā aungo te hulu tēnei, e vehe hoki nei loa tangata te kehenga ma, ma te hulu mā he ani.
1: Iyo, kona aungo te hulu, ngē koko e tāuale, e tāuale lahi pe, e, e kehe ai mate ta mate hulu ma mate hulu ma he ni e, ni e, e lahi la vai tahe te ihu ka ko te hulu o te influenza e koko e, e ni e e, e huiva ti ngā te hoai, ti ngā ulu, ti ngā tō tino, ia mahe hoki la vai vai vai. E ilo hoki ko te hui vai, ia mahai ke kātoa te, te tolu pēli mai āheo ni, ko te tale hoki e, ni e mahai ke kātoa he, he lua tolu vai āheo. Ia e vei hoki la ko te lahi kalawa te kehe kehenga ko koe e taole ti ngā ai nai te ihulu. Ka ko te tewe ko te taole ma, te, te hulu ma hani e, e lahi la vai he taole ti ngā ai nai e, e tahe lava te ihio.
0: Hello, Maloni. E, e, e ni ane ila ni hi te puko mole mole o kai ngohi e peni vaenga ke mahai e hoki e nā kai nga pui pui tēnei hoa mai piko te hulu hoki ilo tō kai nga ke, ke tauhi ai hoki te vipihi piko te pehi hoki o, o tēnei hoa mai hoko mole mole
1: Iyo, hove ko te hi te pumua mua tāua lava ke hoi tō tui pui pui o te hulu. E ilo hoki lava e, e he ai he tau mo ki lātou e, e ono he hulu lima tau heanga ki lunga, ki lātou e hoi tāma, ki lātou e ono māhina te matua, mai e ni, ni e tai, mai e ni e tahi he mālohi. E mahai keo e hini koe ki tau hō mai, peko te teine hō mai, ia peko te pharmacy hoki e tahi hale tala vai, pe iei he tau ka hai koko e hohou ke hoi tō tui pui pui o te hulu. Ka hai koe e tau ale pe lahi noho i, i te hoa, ka hai koe e ma, e tawale te hulu ni lahi noho i tō potu e a wakai koe hoki e hau ki waho i o ka haka pepehi atu hoki ki e tahi te kāinga ka hai koko e, e, e tale pe maha tua tulou e mahai ke e ka vani tō ngutu i te i tō lima peko te ngaunga tō lima i o ma mana tua hoki ke ho hano o lima ne ka hai ko hoki ka hai ko e hano e hau ki ho hoi te potu e ye ai ko e
0: Hello. I hello kila. E o te o te o te tahi hili ko ko mole mole ni. E e mahai la ke ke mau ko i te hulu ka hai ko o mato tui i te i te tui pui pui ya. E i lo veho kila e te te, te tui e e hona o ngā lahi ko mole mole.
1: Io e e e a velo ko te ko te mea a e ni e he e he tu e he lau pahene ni e ui lava ko ko e e maha i ke maua i te hulo, ka haina hai tō tui pui pui, ko te lahi ngā taimi, ko koe e he tau le tī ngā ina, pe i kui te hale mai. E loa hoki ko koe e he tau le mataloa. Ia, ia tahi tino hoki e nē e, he ai hoki ni aunga. E maha i ke pui pui, ke nahe hoka pepehi atu, ki e tahi tino, ka hai ko koe hoi tāma hoki e pui pui hakatahi koe matau pepe ka hai e hoi tō tui pui pui e hoi hoa hoa ni hoki ke tāhi te pipihi atu ni ki e tahi tino te kāinga ia he vena hoki ko te kāinga kai vena hoki ko te community e tuku lāke e tahi aonga hoki ni te naha ia tu mua mua e maha i ke tuku ki lalo te risk o koe e ki te heart attack ni po te tawa leho atu ka hai e hai tō tui pui pui.
0: Hello, malo, ni ko nahe hili e tuku tui vei e lawai e tau e tau heoko takilawa tahi hili ki tahi hili kai mea manu koe vei tau maala mala mai awa lawa ko tau e a koe lawa te koa te nā ko te kaukaunanga e ngalue ai koe on hea ini ke toi peko toi tolu ko lawa ni a kuhe hili ko mole mole au kua ko mole mole ni te mātua e vei hea nei lao na ona kawea tēnei tui pui pui a ke heo heo ani pui pui ki nga tautoka tahi pe ko nga kāinga hoki kai mai he lava te tatou nuku pe ko te community ki tautoka lau.
1: Iyo wai, e loka hai e, ni e hai tautou i pui pui te hulu, e pui pui ke nahe maua koe te hulu, ni e pui pui hoki koe ke nahe tāua le mataloa. Ka hai koko e ni e he tau le mataloa i o e tuku hoki ki lalo te risk hoki e hoka pepehi atu ai ki e tahi ni ki e tahi tino. Ko te toka lahi o ki lato e hoi o lato tui pui pui, ko te lahi hoki i o te pui pui nga ki te kāinga, ma te community. Mai lawa ki lātou hoki, ki lātou e ona e kui ngā ngā lue ngā e ngā lue ma tamai ti ma pepe ni o kata ki taki ngā kai koe e ngā lue te aonga kā mata pe ko he hoa i aonga. Ki lātou hoki e kikila ni ngā tino mātutua ni, ngā mātua mātutua e he hoa hoa ni hoki koe ni e lahi atu hoki lāte pui pui ki te ki lātou i e nei e mahai ki tāua le tī ngā ina ka hai e mawai te tāua leo te hulo.
0: Hello, Maloni. Tōk tāku mole mole, ka hai vehe nei la te COVID. E nei ni, he hoka polengi au nā tui COVID e nei?
1: Kele la, ka hai koe hano hai tō tui o te COVID ni, e mahai ke hai hoka tahi ma te tui o te hulo. E veho ki lawa ko te hai ni, ko te nā ilo ilonga kua ei nā lāla o te ola mā lolo e haka mauti noa e ko ngā tui pui pui e he hoi ni e he aonga lemo. So, iyo, te hoa tuanga la vala, iyo, hai kua hai tō tui pui pui e te hulu, iyo, ke updates hoki, iyo, hai hoki tō tui o te COVID, iyo, kua mhoki toku noho he auniu ni ki te tau mā lulu te tau hanga nei, kua ma te hai te tui o te pui pui o te hulu, vena ma te COVID.
0: Te ngali la, kai tai lahi laki te koe, tau koe kua tāpena pena li lei mō nā vāenga uma i ena. Kai ki lahi aloa, kai tai lahi lele, ka koheki hokai kua la te tāua poloka la mea mole mole. E ene heo tahi tala lava e hoka mālohi ai hoki, pe hau tuangi ai hoki, pe tuku mai hoki e koe, awa ko tātou, ko tūlanga i e ki tātou, keilo hoki lava ki tātou toke launi. E he tō kanga, kai pālo ki taimi te ia kua ohelo tau ale, kua he tutu, kua he hakiriloa koe. Tō mai, ke heo heo ni mai ki te ki mātou. Ka i e la heo tala muli lava hui a tuku mai, ke heo ni ki tātou wā ka inga haka longolongo mai haka mole mole mātua.
1: Iyo, haka mana tu pe atu lava ni, ko nga tui pui pui e hehu e mahaonga le mo. e hili hoki a te pui pui ne e veo te te la hili te pui pui lo te tonga hetia e hili te pui pui ka kohe ki tupu ne a kohe ki tawale io a te mama lo to ke lau tato no hau ni uni io ko tato hana hoki ko ni e me aloha tawa te na mai te tato a leke e tata hoki ki tato ke ni ke hai lavai ki tato na hai ngai pui pui ai ni e pui pui ai to lato o lahe o iho ama to e kai mai hoki lava ki tato uma ni
0: Ia la, hello. Dr. Mary, e ka pe ko mahiwi o te tatou kauheanga te leiti o, a tatou toke lau ilunga i kinei, te PMN toke lau, e momoli atu i te matou, hoka hei tailahi lele, hoka hei tailahi lele ki tō taimi, ma te hoka awanoa mai hoki o koe, e mautino lava mai ilo hoki ki matou, e tuatuangi a lele koe i te hui ahu tēnei, ka e koto aloha hoki lava ki toke lau, ko mahai ai koe ke heo ke heo heo ani mai ma, ma tau longo longo mai lava ki te ki matou, ke ola malolo a tatou hanau, ka mehe o tatou ka inga mai na hoa mai pepehi na ha mai e nei e pipihi ni. E ka vea lau ma he taila hili ato e ki te koe, ke aloha hoki te tua, ke hoki atu pe ki te koe te ola, ma te maa lohi, ka mai helewa te poto ma te maa lama lama mai te atua mai te langi, e heo heo ni e ki te koe ki te au kaukau nanga, e heo heo ni mai e hoko ki tatou community toke lau, ka mai heo heo tahi, e mana komi te heo heo ani. Kai ko te nā loho angalai e nei mō ki mātou e tuhi ahoke lewa ko tau heo heo ni ngā mō ki tātou ilunga tātou ala leo tēnei. Ka ke aloha te atua pui pui ma leo leo ki te koe me te kāinga e tuhi ahoke nā tau tuanga hoki ma te ngai atu hoki ki mua toke lau i nā mea lava tau ola mā lolo. Ni te mātua, haka hei tailahi lele ni mō tō taimi.
1: Io hoka he tai ni, hoka mangalo mai hoki he kupukua he ala, io manu hoki lava he hana e koutou, e kai mana tua hoki ko nā kai ngai hoka noa noa ona ko te kalanga pai a te aliki, ke hoka mahana hana tu te aliki ni, ki te koutou, ko ia lava te mauai te hui le mu, Io e kai aloha lahi atu lele mō koutou te kau hoka longo longo e vena hoki hoka mālo ki te koutou ni te mātua te matautou kau hai ngā luenga i te i te alāleo tēnei hoka he tai
0: Ia hoka he tai nahi lele mani e te atua ki te koe hoka he tai ni Ia la te malu tātou kai ngā toki lau Ia ko Dr. Mary hoki la tēnā ma te website a ki tātou e mauai hoki i a Dr. Mary ia kai mai hoki lava te hehoninga tēnei e bookmyvaccine.nz ni ko te e maua lai ki nā tātou website tēnei ki mātou tēnei hoki a Mary e tu heo kalupo nā hehoninga i enei kai mō te taimi tēnei ia kei tātou la tātou pehe tēnei hoka hei taila hile hoka matua haka manatū ngā hua e holele tu lo mua e vē lava e heo na hua e ho mali e ni ko he haka manatū lahi mō he tamāki ki ngā luenga lele mō nā tui

Ia la te malu tato ka inga maloni. Ke e tōhoma nā tōtuko hoko mole mole te nā hoahalau ngai e nei. Mo tatou ka inga toke lau ilunga i kinei au kilani. Ni hoko mole mole ko tatou hiva, hiva te mataliki. Ni, i te weekend lava te mataliki, te winter ball tēnei, te hulu tahi o July, mole mole poko te ono ko, e kamatai tatou hiva tēnei. Kahai lava ko heke heo tiketi tulau ni, he lauli mahulu tulau mua mole mole, he lauli mahulu tau tiketi tēnei, ia, e maala malama ki tatou, because it is like arm and a leg, ni, ai, ko te healo tulau ni tau mohai nga lava ke hoai ke mautino lava ka hakatu lava te senta ki tatou ki nei toke lau, ki lani, ke heo honi ki o tatou hoanau ki nga workshops ma nga heo he tukai nga a koko nga mahai ke hoai loto i te the whole day nei, a kai meho ki lawa nga hono tanga mana mea lahi ki tatou e hoi mai ki lungai ki nei au ki lani a tonu mahai e ke heo heo animo ki tatou ni ka mole mole ka e ko iei nga tahi tiketi ku heki la ko he toi lahi nga tiketi toi mo oku lawa toi tahi lawa te tiketi e noho tu mao ka e ko te numela te nei o hene ni hewe ko hene te lahi ko hene i te lau lau toke lau ilunga i kinei ko ia ko te hiwi pelehi tene e, ta mana pelehi tene ia mefiu heo ko tue lakia ia hene ni ko hene la i te ia te nume lao hene ka hai hoko mole mole e hui a haka tau mai he tiketi pihio ka langa mai ki ei mo he tiketi ko te o lua tahi tahi hui tu valu lima tolu iwa valu o lua tahi, tahi hui tu valu, lima tolu iwa valu. Ko hene tēnei, ni? He ngatau ki lai tēnā ko te mātu tēnā ki a lihe, suveina kama, ko lihe ko te hoi lau tuhi o te lau lau tātou ki nei lunga o ki te kominti toke lau ilunga ki nei o ki lani, ni? Ia ko te nume lau lihe, o lua hui tu, lua iwa iwa, ono tolu lima. O lua huitu, lua iwa iwa, ono tolu lima. Ia, ma toko tangata tēnei, tula o mua, peko he aho ki lata, ko ai aho ki ona ko ka veo mahiu o te lau lau tēnei, toke lau ke haka hea lau atu ai te vaenga lava tēnei o te hiva, au a kua hea wa no mai ki lato. Ia, ka heo veia mo oku, heo veia koue, heo heo animali e atu ki te, koue hiu heo heo ni atu ki te, tamana ki a teu, ko ia tēnā e te utupe tatou laulau iki nei au kilani. Ia, ko te numela la tēnā o kuka hai houkolu ki ei, o lua tahi, lua o tolu, huitu hua, tolu tolu. O lua tahi, lua o tolu, huitu hua, tolu tolu. Ia, ko te tatou laulau katoa la tēnei, ma nā numela ia nam hai kei tuko tumo koulua, ka hai e ni tiketi e houkolu, ko toi titilele uma. Ni. Ka ko te hulu tahi, te hoko mana tu atu, te hulu tahi o iulai. E, ka peko he, hui kei loho ki lava te mea e hoai ai, e ia, o nā haka mau maunga uma lele, mana haka matalanga, e mau eilo tato tiketi e nei. Ka e vidi mai peki nanu mela i e nā kutuku atu, e maha i e laki to heo ni atu, ki he tahi mea lava hui a maala mala mai koulua. Ni. Ka ka veko tenei tu la, mole mole, e, ka vatoe ko nā haka mai henga, o mai henga, o mai heo ki lawa ki te mātua ki a Malia Pio i hea koni. Te uheo ki tēnā ki Malia hea alo nā hoanau i Italia, e aloha rahi lea tu mō koutou. Ta mōto mao te i, mai hea ako, ma peni, ma TJ, ma i ka meheo ki lewa te hoanau tēnā ki Apetai, e ka mātou e aloha rahi lea tu mō koutou. Kai mai heo nā, i a kaio, ma Taimani ki la tau nā uhi mana tō ngāne o te matu tene ki Malia. Ia ke aloha te tuhoko mahan hanatu ki nā kāi ngā hoka nono tātou umalele, tau umalele ki ei, ni? Ka e henga tau ki lai tēnā, ia e vena hoki la, ia ko Olive, ko Makelita, ko tamana tēnā hoki a huilo, ni? Ia mana mātua, ni? Tamana huiti hoki tēnā hoka longto ki ei, nā ngalue hoki hoka ho, tamana ki hea muela. Ia ka mātou e aloha la hilea tu mo na kainga uma leleo koutou. Ma heo na kainga o heo he kainga hoki lawa kua a hui a te malanga te maliuma te oti he takua tui ki nei e hila hui a te tua.
ni e he mai ke puli ko to ho mana nanga te tai mai tanga nga te tua mo ko lu ko ma to e aloha la hili la tu mo ko lu e ko tai mi ko te nei ho ve ko e muli to ma to lo hanga mo ko to u ma le to ke la ho ko long long mai ni ka mai ho ke la vana ka inga u ma lele ho he ka inga lava e po ko he ala va tu langa yei ke taku atu ki te koe, e he mahai koe ki tuku tia ke te tua. Ia, e petam ka wai, aloha tu hokumo koulua, ka hai koulua kolongolong mai, ia pira, matoe aloha lahi le tumo koutou. Ni, te taimila tenei, e veko ke tapunia lo ke tutatou ala leo, i he te talo, oi kua hama vai ki tatou. Te tut matot manai te langi, ka hai tai lahi lele, ka hai tai ni, koto aloha, mato anga leim, toto kohi leimu, ko mahai ei koe ke tauhi mai ki te ki matou i tenei vai tau. Te tut matot manai e iloa ki matou, e lahi lele na hako hi tau, li mna hako lave lava hoki, e hoka tali tali mai mo ki matou, ko matou e talo hoko pitoa tu ki

0: Tai whono mō mai?
1: Ia.
0: O yo nai te mō i, te lei lopara ni o te punu sini e iwa. Tō atu whiru se me whape, o leo te talma atu lom tua, le leo mō mai lo. E
1: lei lopo la na pito.
0: Lei te lopo i, ai ase pole leina i whare tonu. Kaya le masa mi whare tonu i leina whare tua. Yeah, it's all right for maru road full tattoo to know for fa for mai ya on ai fale to nu la vai i machine ya ai wi le ya ro si le fiele to le tattoo mafta ngal ni fiaf ya a le o um na to la fa i water fa i o to ni tattoo se talo tattoo fon talo ni fiaf ya ona fa fa wo wo le o jisa ta tu pokra mo toi pe o masa ni ai ai fa fo mo mai fa tu ya eti ya fa maru lo wat e on ai fa le tonu la vale sa o na fo no mo mo te mino wal au le fa tu ere se wal au ia ia on ala na na te mo mo ale le mo mo fa tu am sa fo le lo pola alma fo a e mi le ya se le fiere tu me uma ala o tatu fai u le talo e o e fa fonga le i e mana o nga talo na ia fiafi pe ona fitai tu nga ia fo il faltua tu sam po klave masa ni o sta sa tasi ile pmn ma tu val au lo nga nga ina ia yang le lisi ma tu tu pe le sa mo e ia il fire mo la o fio fa manu ia ile tu nu fa manu ia fo il faltua ya eti ono fare tonu ni afi afi ma to staro ni pelo file mo ya la ngona pele an le yo la o fi o ro lof tu no fa yo ma to ma o le ma ma mai e tu sa ma to langa o ni fu yaso ar ma to te talo le i an le ni va yaso fa manu ia i e o i mo ta ngase ngase e lo fa ma lo longa mo la to umom na o mi lo fa ma lo longa ma lo so swani o me fo i ni si o lo ia i le ai o fo ta ina ia va pe na na ru pe lo nga nga ina ia fe li o ina o la to so i fo au au na ia to e ta lo mo so ma to tu o ni si le ne o ma to no fo ma o ma wai ia lo fa ma no ia nga fe nga ma lo ta pe na fo i e wa fo i ia pa lo ta mo so i nga fo i fe nga ma lo e ia ilo wanga le lei ia sa unia fo ia ila tau ua tapina ina mo ia fa moe moe matu tal fo ia jo matu usunu o sa moa anga le lei fa inga malo fi unga le pali mia mar kapineta mar pali mene ia me se fo pule nga ari im fai pule ia ma le turu atoa ia ia ilo wanga le lei ia maua me na umia mo me uma a wal pule nga le lei usi o matu fa inga malo ma to tar fo ye fa manu ye ya or malo ye ma suito fia ye mo pero la to malo si me ilo fa malo longa ya ila to fe nga fo i mo vala a we ala to finga ya ma to mo se va ye so manu ye ala ilo ma futa mai mo fa ta si mai mo ma to ye to to ro in pe ma to il mana lo nga pa ye ne ye manu ye me o ma to fa ye ai u me o mai vi inga la o fio o mātou taro lea ono Yesu ki risto o mātou ri. Amen. Amen.

Ya sauni mo rota to tru ri fo mai tai mo tato program masani ole o tas minuti tai to las mo ru ni tai ore som full ni ye li utato ri mai fo ni yaso e tu sa mo na le mo na tau si mai pe ya tato yaso mo lava ya tato program masani lo tan fta lai ya sirim tali tu spa ya tato fa som tato ma fo tai fo ni tai ao ya ri to ma fo i an fam tori ore tato o na nga il ni fo i tai ao ole a solus mo lua nei o yuni lua filus mo leono le son fuo nei tatu maftai ile lofa ole tua sili mtalo tus pa ia utanga fta lai ia e se mta upus fia na o tatu tfa so yei ia au noa tu tatu leina o valsela o li mato tasi

Le fa opo po tulo fisini bo tato utang fta la. Tadi mail tato tulo. Yana mai ko yo so fina ngal mun mut.

0: olo ye sili ta ta tan fta lai sa saudi mai ele su mai fono e ai se a sili ai le fo ai na ilo talia olo pu na ya le na fa po po ele ba en ol sili na le si ta ta po klama po ora se sa un wanga po spitala ina yesu e tai tu sa lo do vinga le fa pu na Sirir manu yo le fo ai lore na tali ang. Iso u lava fina ngal ang.
1: E pai ufa kuri kisi ta bon bole.
0: Ano ma sen?
1: Iyo le siri po ai ka ka po ai ka na ka sa fai dang sala. Para fai ko ko ngil lang. Ai leo fai ko se fai ko fai dan kan.
0: Aba ma jazu si di masam. Ai tanga ta sa fai le fa punga le or fai to al ne yule langi.
1: Ben pa mo mole ko. Fai fai al de si pa mo. Oye, Utama or kama, oil kama nga. Sa fai lang fa upunga, o fai lang kala, pa wei or fai kong ngil lang. Ai le o, ele o fai kong o se fale, ale fai fafo. Fafo o fai lang kala, ai fai lang kala, pa mei fai kong ngil lang. Ia oai la e onga kala nga, o fea fai la fai ei. O fea peo, po se pangu e la kero wa fale, po se pangu e mao. Po luo se baunga, po la longi la au, po au kwa fa se waika. Ia, an siri nga, waika ka nga fai lang kala. O se fai o koa ngeru lang. Ai le o fai kongo se fale lang kala, o lai fai fa.

0: Blackpool. Kau kua kua kua mala.
1: A pepe se fa erongu tato wo.
0: Oi mo kua ore mama lama pula. Espa ye fa le mu mo le fa kala.

faftai wi sale multari o tangata foa ili tangata ngalui e ala na foa i ona olae maua mea yona lima yona luma pe yona ta ua ili tuspa ia o le tele lana foa i pe lulu e tele fo i sere seli le tele lana lulu e tele fo i lana sere seli mana yesi fa punga la au punga la au punga la le fa ye e paulo a ye o ma lo ma ko se po isa mo pela fa isu but la mana ye fa ngalo fa fa tele

Ua sifuru tasi minuti te a ile i tukula e tasi i ni tayao. I ele li, tatu i eitas poka labiru tanga fta lai. I am siri mta leo tuspa. I ele to mafu ifa mai alo tatu baftanga ni tayao. Bafta i tele ni mafuta mai. I olu tatu tawe vili ya tupia marifisili ya. Tutanga fta lai ya tunga ya ulefono. Aisea e CDI le foa i lo le talia i afta i le mo mafina ngalo suma ya lusa lusua o le tangata foa i o le tangata ngalui e ala an foa i ona o la e maua mea i ona luma pe i ona ta ua i tuspa ia o le tele lana foa i tele lana lulu e tele foa i sel sel aia ngalo lea